0: gonna turn it up, turn it up.
1: This is The Beats 97 ABJ.
2: Do my hip-hop.

entrepreneur.

0: Dice gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimori Abrahamu re je ni mi eyi ka otun eyi ka osi eni baba mo sa lati leyin mi ogo ni fun o Jesu Olorun wo bi awon omo re se dobale wo gbugbo awon omo re bi won se dide awon to nbe nle gbugbo eyin omo Olorun ni Saturday e dide nle e jajo ki hallelujah e jajo yin e jajo dupe lowo e you will just shout that hallelujah eni kan ni melo e ja ka hallelujah meta ati ogo meta somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo ogo fun messiah on ta se la ro iya to wo gbogbo eyin omo Olorun bi mo to n woju Oluwa fun wa pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara isi only communion otola Olorun ba ngbo bi o sise lara re eyin te n woju Oluwa fun omo isi only communion otola eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi o n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja e wa mo to daaju mo mi in to daaju ni pe to ba ni mama ma so kankan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adua iran lowo la si ngba ko lohun fun olomo alaanu omo to le ran lowo e je nse bayi omo meta ni olomo fun eda laye omo melo omo meta eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo olomo fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olorun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo meji ni awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi olorun so bi o si keta eni kan ni omo meta meji ni won ni o si keta omo yo ba lo so be bibeli o so be ma so fun yin olorun o so pe o si keta omo obodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo omo birin omo obirin bayi to lo ba fun o lawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun e mo ya won ti an bi omo birin inu aye e mo mo je won tan yin je o omo birin oda o omo birin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani o ni omo birin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo si won ba sise re tolorun ba sanu e to ba bi omo birin to je omo birin olorun ba ngbo what man can do woman can do better in tokun le si obirin le se ju be lo so bo ba lomo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bo bi won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin yi se nu yawo e leyin obirin wa inu re leyin obirin wa and I mo kan mo kan o pe eyan ni mo obirin ja to ipo bobe omo elekeji lomo kunrin hallelujah o ala won ti an bi omo okunrin to lo nfun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ki mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadun an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba ti le gbadun merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo ti won bi alaanu won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti o bi mo ti won bi alaanu mo iku po won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni o bi alaanu ewo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu ko si ni omo laanu le tori e lati nigeria lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya oje ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jo kun ma mo boya ya yo ti su wa bi omo laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo boya ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun on ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko e meji gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi e fi ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni oni condition o gbe sinu apo ohun omole bi igba teyan ba won olongo mole ona to gba to fi paya ti o ni sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje nbi o gbogbo yi te nwo mi se won lo ma laanu nu omo ya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amo be o le bo ogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade o ni ma mi wo to ti dabi akaro ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olorun won gbo to ro se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re lato o se se ko je wipe won di pampa won si so mo daddy won won si fi ya di o boto ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e mo e fi mommy le e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti an ri to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ja ho ni won sa ni o si kankan to duwo mo to wo ba won bi omo laanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo laanu haleluya o adua kan se fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbo nkan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po ma anu ni eje nso kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju oni o wike die ju omo to pe to se wahala si nje olo lo bi je pa won iya kan iya ti anje loni o wa justify awon eto ye ko moju to eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko ji ona nkan kan si ko ji o le nawo si ete ro bi oni jeyan ete poju si on gan lo si laanu re oni olo ti obo yo ni mimi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje olo ti bi owo kankan mo fe keyin ya ko fomi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi laanu bo ki buru buru omo kenikan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se nikan kan to bewu titi aya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kede ti won ya ku bayi won order fun mo lu won order fun mo lu ni ise bo ba to gbowo kale odo won le sugba wo e mo kiyesi mo like iwa su yawo mi o ti da ju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba ra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan dan wo bo yo bi omo alaanu adua alakoko se fe gba
1: opade obirin oje
0: oso ti enikan ba nbe to ye ke eyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa mi awon obirin iya tin je obirin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obirin fa inti nbe lara won ti to won leru so to ba pade obirin kan mo kanu won olobi je pe to obirin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun odu won agbe anu nbe lara awon obirin teyan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe ofe mo o pade obirin o wicked bo olobirin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni ko ba ti mo ki itoje yawo e o tan ohun to nki gbe ko da iwo lo da ki lasan lo obirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yozu elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasan ke ko omo olokun esin o ma roju bo ba ku oriri o tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se lasan o ti tan o ni were ko se so re to olodun lo feun nbo ba gbe wole je na de
1: oni fun olowo nje asiko
0: o wa nta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto tun bu yen tori pe ko tete ro na lo o si la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete ri se ngba mi o ma laanu awo iketa omo to fun o on lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo sona lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o ki esi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon ti ma wa le kan lari en ti o kan fun ni wa nta ani mai mi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan
1: adua re
0: lo ekide na owo re mejeji soke gbogbo eyin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu jesu oluwa wa bi omo ko tumo si ke eyan je won mo tori to mo re ba ko ti o be saanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo mi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba mo to nse lo ta wa ni baba bi o fun mi lo ma laanu

0: Facebook ni ati YouTube o ba adu ago mefa si ago meje adu ago mefa omi wele kefa ago mefa la fe gba ago mefa awon kan be ninu awon mi ta n gba adu asi ta tun se pada a repeat e pada ko to di palu sugbo mi ele kefa yi e jo ntori Olorun e mu omi ele kefa e mu pade mi ni ago mefa ni daji odekunle epafras lori YouTube odekunle epafra lori TikTok emi esi bayan chat mo be ni kankan chat ati lori Facebook o ejo nitori Olorun laaro kutu kutu gbagi gbogbo eyin te fe bi ma laanu ebere church Olorun ta fi gbadua laaro yi gbogbo eyin omo Olorun eyin omo laanu ago meje lawo nu service ni ola lagbara Olorun isin meji na ni oje gbogbo eyin youth for Jesus ago meje si ago mesan ago meje si ago mesan Jesus time lagbara eni to ni aye atorun elekeje o bere ni ago mesan won pari si ago mokan labo si mejila second service bi gbogbo awon agbalagba niyan youth for Jesus laarin omo odun metala si omo ogbon odun 13 to 30 ah number to lapere ni so gbogbo bi te ba tin ni anfani ati gbomi e mura lati woro odun ni ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage ni be na ni o se ri ni gbogbo sona church gbogbo sona church si wa patapata the same thing ni o se le and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18 iyan ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epafras lalejo it's just a night ago marun se ago me just mesan ale to ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number eyin te lo mo nbe je ka 19 owo mi je nfowo mi komo re 081 637 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ni flyer 081 637 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o kini kan da mi loju sa o iran lowo re gbere si farahan eyin e wo ru omo e wo kin la le pe ru omo yi
1: oruko mi ni Mutiat Lawa lati UK egbon mi lo mu mi de inu ijo yi
2: sister muti eyin le ti sanra bayi ti n da yin
1: so mo dupe lowo Olorun mo de dupe lowo iya mi tori won wa si UK ngba graduation mi ti mo mu won wa bayi so igba ti akere dadi wa ti fi wa le 30 years ago I was 5 years old then
3: time gbo gbogbo eyin baba awon omo to omo pe won le je eyan won pada bo idi ti omo bi n toju iya nikan esi awon obi to esi awon baba tin foju won re
1: so abe bridge wo road ni won tin taja tojo ma n pa won to run ma n pa won sibe
3: yen mo mi yin
1: so ni won wa ko ile kan face me and face you no fi bo wa lase because adugbo ngba yen igba ton ti mo pe a ni baba awon eyan kan ma won kan ma gba wa segbe kan ni pe awon mele won ni ran awa na wa jo won loju aburo mi egbon mi wa nta mu fe fi asiko yin pe ke ba mi pe ohun na ko wa ke mi sadura fun
3: o ye pe won bi
1: so aburo mi enu gba ti mo lo aburo mi ti wa ba mi na
3: lohun na
1: o ti bi
3: e ti fa
1: ben o ti bi mo
3: lohun bayi
1: lele
3: ha awon na wo mi bayi
4: eyin ni sister
3: re e pele brother yi Olorun yo mo yin de ile to teju awon re ti won ra nwo awon na nwo won wo live lowo lowo bayi eyin le nwo ra yin e o
1: remi lekun
3: e ba npe won
1: so awa wo pe
3: baby sister remi lekun da o ye ma bo sister re mi lekun eyun ni SCP number 3
1: ra ona mu mi denu joy
3: en to mu wa je ni ko dupe lo re pe wo lo mo nde ma da wa bi
1: so awa wo pe ka temo mi wa lorun tori le ton gbe mo fe kan ma lo na 24/7 ni
3: won fe ki mama won mo lo ina 24/7 ki won mo gbadun ni
1: won ti jiya gan sugbon won strong tori won ri mari won duro ti wa won lore
3: mommy yin o ri mari o to bi odun melo ba yen
1: 30 years ago
3: ash
1: e wa bi
3: o ji eyin ni sister re mi lekun se baby yin re e wo ko na se fine
1: omo arugbo ojo ni
3: omo arugbo ojo ni
1: so awa ko ile kekere kan fun won a fi dupe lowo won pe won se gan to igba ti won sile
3: se mommy yin wa loni bayi
1: won wa bo won wa lojo olorun ojiji sugba araye give testimony so awa ni pe igba ti won sile yen mi o wa le sugbon tori testimony mo se wa
3: le fi wa lati ilu United Kingdom
1: send e
3: won nbe e mo ye testimony so igba to won ja se mo le eyan gbo testimony ki won ti send e ti nbe nisin won wa wa lati United Kingdom won mo pe ti Olorun ba se o lore nbi ma je mu be ni to dupe e to se oni baje bo ati gba mi open die ni
1: so mo wa fe kan ba mi gbe ile yen si kawon eyan na kan ba mi sadura fun
3: e wa bi amo to jiya iya ni wura iye biye

turn it up. The Beat 97.9.

0: champ, not a question.
1: The Beat 97.9 FM.

but a talking entrepreneur.

0: the most tunes.
1: The Beat 97.9.

0: 97.9.
1: But a champion entrepreneur.

0: Go.
1: I love Chris Rich.

an entrepreneur.

vibration and some good vibrations, yeah.